0: Unhlanhla Ngwenya nesiqhi sase-Afrika.
1: Uze wazi umfana adlala phansi emsindo emachunweni. Ha, ngihleli nawe uMfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM, ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje ziyakhala.

sikhipha zona osukwini lapha na ke lanamhlanje ke noma ngithi ngalesi isikhati ubani lo usiphawu giga umfoka gigaba avoka sawubona nhlanhla ngwenye ngisacela ukuvusa nje wonke ama top dealers ngengoma lapha isikhwekelwa lapha na ke igazi ngithemba ukuthi

0: abantu abasathembakele bayayiloya imali kushomvo kankosi ngalesi khathi kungu 13 minutes ethu ihora lapha na ke lesine thatha nami ndive tata ubani inkunzi la between lapha na ke ubani uduma kahle naye belu lapha na ke usigwebo sentambo ibiza ngoba bomncane ke kunayi album naye athi ayiwayikhipha lapha na ke ephethe u 13 tracks sekukaningi isihloko se album ka babo omncane uduma kahle 12 lapha na ke songs ya ubani inkunzi la 22 zinta nganye mntana ekhehla uhamba nobani wena ngibona ukuthi ke hayo uzoqhamuka nje manje uzovela hlukanise inhloko nesiko kube bekuwukuthi ke ubani lapha na ke osina kakhulu bengizothatha lapha na ke usigwebo manje ngoba sifuna obhala kakhulu ngihamba lapha na ke noduma kahle kusho lapha na ke ufikani umvamuzwa lapha na ke umahlambisa ubani inkunzi
1: Imande hayi ngiphosela pho usigwebo ukuthi pho usigwebo uMande
0: trela kwebo makuya kanje kusho 32 njengamanje ukhona uyayibona ke internet ibuye yenze lapho na ke okuthandwa yiyo wemfihlo zami hayi futhi bakithi khona umuntu oyibiza ngomfihlo zami lapho na ke ku TikTok uyabingelela lithile lakhe ivoti liphonsa ngapi right ayifuna ukuvuleka lento lapho na ke ku Facebook ngifuna ukumfunda lapho la thongwenya ongibambe ngophondo okay yenza kancane yarawundi shona nkomfasiwe we internet ungidi lapho na ke umfoka lapho na ke ubhuleni uthi yena ke unikeza ubaba omncane ngibone futhi ukuthi ubani umnyovela kho ngalesi

0: jonga ubona abafazi ababini apha kuwe
1: lo tata makakathethe
0: wenze
1: kantoni apha kuye zabomama ababini
2: mprofethi kakuhle makakade ngikuzama lokho wathi akuphumeleli kuhlangahlangene nje konke omunye kusenimakhele into amara lo okhona ngala endlini akamfuni lo umuntu so angazi into enjani manje
0: uthi mprofethi kudala eyizama eyilwa le mpi unabafazi ababini kodwa lo ofikayo akafunwa ngulo ekudala naye tata
1: and ke ngoku iproblem ke ngoku into sekuvuke wasisitha unkosikazi wakhe wajika kamthandi and akasafunwa ukuthi abantwana bakhe lo babo
0: uthi umprofethi unkosikazi wakho seniphini seniujikela abazizitha ngoku ubona ningasavani kanye sekungena futhi nosapho kule mpi obhekele nayo
1: kanti intoni ento limphoqa lo tata ukuthi makangenise omuntu ekhona umuntu endlini
0: uthi umprofethi intoni beyinyanzeka uba ufake enye inkosikazi ikhona enye inkosikazi ekhona endlini
1: kuba le nto le izawuqhekeza ubomi bakho ngokumkelayo
0: uthi umprofethi le nto izochitha impilo yakho tata
1: ndifuna tata ithi rongo tata into oyenzayo but kodwa le mpi le nto lena izobutshintsha kakhulu ubomi bakho
0: uthi umprofethi ke akayichasanga le ndlela owenza ngakhona kodwa ke izobutshabalanisa ubomi bakho
1: ithi lo tata ke ndifuna iqaphele le nto yabafazi ababini aphinukuthi akasoze aphinda kuthola ukuthula
0: uthi umprofeti ufuna uyiqwalasele ke nentwela amakhosikazi amabini kuba ngeke uphinde ulubone uxolo kulo mzi wakho
1: mbuzi butata lo wesibini ebesengumfazi okanye ubusamenza umfazi
0: uthi umprofeti lo wesibini besengumfazi okanye ubusazama ube umfazi
2: ndingama lokho ngapha manje la endlini akusahli kusendlela seyitolo mama endale
0: uthi mprofeti akasazi uba makenze njani bekezama ukuthatha omnye unkosikazi wesibini ngoku kwalapha endlini kubi tata akasaphakelwa sekedle eyitolo emprofethi
1: lo tata uyafuna mna ndimchaze uba makenze njani
0: uyafuna tata umprofeti akunikeze umhlahlandlela
1: aza kuthola ukuphuma ukuthula kule nto funeka aphume kule nto afuna ukuyenza
0: uthi umprofeti uzofumana uxolo tata yiyeke kwale nto uyizamayo ayizulunga tata
1: kuba if uyanyanzela uyayenza le nto izoba lithuna lakhe la
0: uthi umprofeti uma uyiphoqa ke le nto kuzoba yithuna lakho tata
1: uzawandisa njani umndeni kodwa umndeni uzobe ungamfuni umndeni uzobe emchasele emkhuphele ngaphandle
0: uthi umprofeti uzalandisa kanjani na usapho ekubeni ukuxokozela lingakufuni likukhuphela ngaphandle tata
1: and andifuna utata ambleme lo mama kuba bekuthiwe binguye lo tata okwisihlalo salo mama naye beza kwenza njengoba esenza lo mama
0: uthi umprofeti akafuni ke ukuthi umxhase lo mama ngesenzo sakhe kuba nawo babawuthiwabo sezinyaweni zakhe bengeke uyithande le nto yenzayo
1: uyangifa lo bawo
0: uyamva umprofeti tata uthi uyakuva tata
1: ndifuna ke tata le nto lena uzwe kum ngoba kukusasa njengomgqibelo siyihlalele phantsi ndikubonise indlela ngoba le ndlela lena ayizulunga le ndlela ufuna uluhambe oluhambula luzumaluzauzofisa umpitshoko zakho zokuphila
0: uthi umprofeti egijima ngomso ufike ejerusalema akuncede kuba xa ngabe uqhubeka nale nto uyenzayo auzuphila xeshanike apha emhlabeni tata
1: uyandiva ke baba majerusalema nonkosi uzukuthikeleyo molweni Hello. Hayi. Oh. Aje siba sibe si ngathi sabujona ngayiphuni le nkosi yam. Nkosi yam iyajama le phone. Nathi. Ngakufuna. Pabule nombolo ka 07 7 8 5 4 1 6 8 3 0 7 8 5 4 1 6 8 3 0 7 8 1 6 8 5 4 7 8 6 1 umhlola nje usakhana nako nezinto apha ofuna ukulo

ungelwa lutho ayikho into engayikhomba engathi nansi into ekhombisa ubunhlanhla noma ekhombisa impumelelo kumina. Kudalwa yini konke lokho? Iingane zami ayisebenzi. Eyisebenzayo zithi imali iphele ezandleni. Engazi ukuthi ziyasebenza zigcwele emathaveli zidla imali yazo. Lona ke bengitshena ukuthi hayi ngoba yena kaphuza uzoba usizo. Sevele wayohlala nendoda, indoda engamlobolile. Lo mfana ebengithi mina uyena ozovusa umuzi manje la ekhaya. Hayi ubanjwe emantombazaneni. Yini okufaneke ngiyenze? Ngizokhuluma nalowo muntu ukhe namhlanje. Mlaleli wami, bengifuna ukuba sihambe uhambo mina nawe ukuze uphume kulesi simo obhekene naso. Lalelake, njengoba uthi yonke into ayikusebenzeli, ungena othandweni awuhlali, uyashesha ukuphuma othandweni. Uthola umsebenzi awuhlali, uyashesha ukuphuma emsebenzini, uyaphela. Uhola ngolosihlanu kodwa kushaya isonto imali iphelile. Nawa usazi manje ukuthi wenze njani. Wawukade uphuza, wakuyeka ukuphuza kodwa kusaqhubeka imali isaphela, awazi kudalwa yini. Lalelake mlaleli wami, ngifuna ukukhuluma ngento ekubambile. Ngifuna ukukusiza. Ngiyayibona into ekubambile. Akukhulunywa njalo ngalento. Kodwa mina sengiyabona, yabona njengoba yabona njengoba isithombe sakho ngisibona ukuthi usebenzisa yonke into, wena awulungelwa lutho kulezi zinto oyisebenzisayo. Sengiyabona ukuthi yini inkinga yakho. Inkinga yakho, wena usetshenzwe ngenhlabathi. Kunobuthakathi benhlabathi engifuna sidile nabo namhlanje. Yabona umuntu uma esetshenzwe ngenhlabathi, yonke into emile emhlabathini angayithola kumuntu athi akayogeza agqume ngayo ngeke imsebenzele. Umuntu osetshenzwe ngenhlabathi, umuntu obuye agumule icathulo anyathele phezu kwalo mhlabathi ngeke amsize noma usizo ayenalo. Umuntu osetshenzwe ngenhlabathi ngisho ungamnika ichibi mawalikhe emfuleni, kulowo mfula ngithi kunomhlabathi ngeke limsebenzele. Umuntu osetshenzwe ngenhlabathi noma ungamnika muphi umuthi, umuthi othi thi ngeke usebenze kuyena ngoba leso sihlahla sasimile emhlabathini. Lalelake, uyabona umuntu owakushaya ngalobo ubuthakathi, inhloso yakhe wayifuna ukuthi uthathe intambo ekugcineni uyoyilengisa esihlahleni uyibulale. Yingakho wakusebenza ngale nhlabathi yamathuna. Namhlanje ke ngifuna ukuhlukanisa izigaba ongenzeka ukuthi usetshenzwe ngazo. Ake ngiqale la. Ngidinga lo muntu mina othi mprofeti, ngidinga impendulo. Angilungelwa lutho, ngizokuphendula khululeka, ngizele wena, ngizokuphendula. Mhlawumbe ake ngiqale ngikhulume ngobuthakathi obenziwa ngenhlabathi yamathuna.

sikhona isixazululo lokuba zilunge le into zakho. UJehova unginikezile ngoba kade ngikhuleka ngikhala. Ngikhalela umuntu ofana nawe ukuthi hayi lo muntu walidwangula lonke izwe. Wangasizakala konakalaphi? Wangiphendula kho uNkulunkulu. Ukuthi cha bo batshene. Batshene mntanami, batshene abantu. Ukuthi abanye kwasetshenzwa umhlabathi kwasekuvaleka izinto zabo. Uma befuna izinto zabo zilunge, akusetshenza umhlabathi. Uyobona umshado, uyobona ekhaya kulotsholwa ingane, uyobona ingane zithola imisebenzi ubusaphasapha. Uyobona imali ihlala esandleni ingapheli njengoba kuphelela nje. Uyozwa nempilo egazini ibuya. Usetshenzwa ngomhlabathi wena. Nangampela uJesu wadila nomhlabathi wayiyeka lensizwe. Uthena mayeseqedile. Wayeseyigcoba emehlweni ngomhlabathi. Hayi ngesiwasho. Hayi washo wayesebenzisa zanga msebenzela lo mfana. Hayi ngomuthi wamehlo. Umuthi wamehlo wawugcoba waxikixa amehlo wangasebenza. Kodwa uJesu wamgcoba ngenhlabathi eseqale wayisebenza inhlabathi. Okuba iqaqe ukubona kwalomfana. Thema iqeda ukugcoba ngenhlabathi wayesethi akayogeza. Bamthume emanzini. Kothiwa umfana wangena emanzini. Kothiwa wabuya esebona. Laphika izwe lonke ukuthi ubone kanjani lo. Ngoba siyamazi ukuthi bekudala abazali baze bashona nabazali bakhe bemfunela usizo. Ubone kanjani? Basazomangala abantu ngawe ukuthi uwakhe kanjani lo muzi. Yabona abafuna ukuyibona ukuthi usetshenzwe ngenhlabathi. Wayibona ngoba konke la ofika khona uba nenyama embi. Wayibona ngokuthi wathi uyakha kwami indonga zangaqhubeka phezulu. Umhlabathi abanye bachithekelwe izisu kuwona lo mhlabathi. Lalala ngikutshele abanye bafungelwa kwathiwa bayozalela inhlabathi. Wathi uyozala kodwa uyozalela inhlabathi. Zonke ingane ayizala sezafa zonke kwasala yena owayazala. Ukuyawubona nomndeni abazali abazali ingane. Ziphinde futhi ingane zife kuqala zonke kusale bona. Uyabona ukuthi laba bantu basetshenzwe ngomhlabathi. Kodwa impendulo ufanele kuyithole. Kodwa ngeke kuyithole kubantu. Uyayithola emhlabathini. Lalelake mhla ngiyakuzwa uyangiphekisa ngathi. Uyangiphekisa awufuni ukungivumela kule nto engiyishoyo. Kulungile sisazoqhubeka uzogcina ukuzwile. Imali bayibambile imali yakho. Bayibambe emhlabathini. Wenza yonke into yeyidalwa. Nomsamo wakho uright manje. Kodwa impumelela yikho. Usetshenzwe ngomhlabathi.

laphaya umuntu wesilisa unenkinga yeqolo elineyilonda umuntu wesilisa ugcwele umoya wesilisa unomhlume futhi umuntu othi ngiyacela ubhatata wami umprofit lo bhatata ngiyawuthusa ngithi wa awunyakazise lo bhatata ngiyawusola ngenzeka ukuthi uneyombiza ngizokuphuzisa iglasi nje enizosho wena othi unenkinga yezinso iglasi yami ngeke iwuthathe ngisho uzongitshela ukuthi uzwani ya laba bantu abathi ngiyacela mprofethi ungiphuzise le glasi ngizocela ke bawuphathe umnikelo wayo ya phathe umnikelo uyinikelele le glasi ya angithi ngizobe ngibalapha abantu khona lento ebizwa nge-instantly miracle ya ngizobe ngibalapha lento ngithi uthathe ngisho uma uyiphuzile le glasi uzozwa ngizonelapha same time.

0: 072 6860 740. Ukuphuma litha ngikwazi ukukubusisela ichibi lakho. Inkonzo yokukhululwa kwabantu ebuthakathini obenziwe ngenhlabathi.
1: Yeah.
0: Siyabonga.
2: Kwenzakaleni kwena?
3: Bengingenayo imali yokuza la ukungenela lomsebenzi wanamhlanje, kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela lensebenzo, ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali. Kodwa ngathatha u2 rand ngahamba ngayodlala u3 numbers ngawina u5000. Ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe. Amen.
0: Ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni, wase uthatha u2 randi wayoyidlalela, wase ufika uwina
3: for 6000 kahle kahle.
0: 6000?
3: Yeah. Bekubo 6000 ngangithomba ngithola inamba embili nebonus kwaphuma 6000 ngo2 randi.
0: Ishayele nezandla udlale ngo2 randi.
3: Yebo.
0: Ndiwa kunikeza 6000.
3: Yebo baba, nginjalo.
0: Ongathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprofeti?
3: Ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza. Futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele, azenze ayiqede, ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu awusenzela yona.
0: Ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto?
3: Bengingekho, bengisebenza baba.
0: Shale nezandla, siyabonga. Baba wami, ngicela usondela ngapha baba wami. Yeah, baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema uMavula kuvaliwe?
4: Manibonge dokotela. As ukushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi maziphume zingaphume. Umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona e-TV, waye wafonela apha. Kuthe ngaleli langa efonele apha kwabe kungena i-message from kulaa ndawo apho ndandihleyime khona imali zami uba mandi submithe izinto zam, yatsho yaphuma imali ngokukhawuleza. Ndaye ndafika apha wandixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali, isekhona elandelayo. Ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezi-2 ezidlulileyo yile nto ndenzathenga iteksi.
0: Wathenga iteksi?
4: Quantum.
0: Ba.
4: Ndithenge iQuantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma.
0: Hayi bo, kuthiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma.
4: Isezawuphuma. Kuba ke ngeli gcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza bantakwethu. Themba yenza iintsebenzo zalapha ngendlela ukuthiwa wenze ngayo.
0: Kodwa baba, ukuphi nendawo kanje?
4: Cartonville.
0: Egole, Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama, uphi mama? Oh yeah, mama, kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
5: Amen tata, amen. Kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qho kusisa, sihlala siphumana messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezawubulawa, ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela izonkabi, zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
0: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale, zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
5: Amen tata, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazawubulawa, kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lo notata.
0: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani, yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwe

0: Nosi.
1: Uigama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuweni ngiye ngathi uma ngibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko nguwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofit kodwa ngithe se ngiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 udlalile
0: wawena
1: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngendlela engingabonga ngayo.
0: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina
1: 50,000? Kwaku 90,000 baba.
0: Awu
1: kwaku 90? Kwaku 90 esasi emgedeni kwaku 90 ngangidlale ngo-R10 baba.
0: Wadlala ngo-R10 wawina 90,000.
1: Inamba nje engafika ngicela nje usize emshini ngathi nje ngicela ungidlalele inamba as a quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line odwa ngathi ngiyafika nje u-90,000.
0: Wadlala ngo-R10 wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngema uMavula kuvaliwe?
2: Ntombonya lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kocobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya as from 2019 ave ngiwina ngiyawina namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u-R100 ngashaya kabili kathathu ngo-R3 kwavele kwangena u-3,400 namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u-3.5 ngathi ngibuyela emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u-1.5
0: manje la enkonzweni shale nezandla mama yini oyibongayo ngaphansi kocobo lo mprofethi ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe.
3: Amen baba. Ucingeli Mthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangidlala uthongazi. Into engiyibongayo ingelosi kamprofethi ngathenga isendisoy. Awu 3 ngathengela ubaba wami, ngathengela ingane yami, ngathenga yami. Ukuqala ubaba wami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lolihlehla. Uthenje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
0: iback to the sender stone.
3: Yebo. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelothi waseliphelile.
0: How?
3: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba keze lokhu ethi hayi nje.
0: Ubese mana icala lakhe elanini?
3: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokheya nje imali yakhona lokhu ephatha 1.5 njalo nje njalo lokhu okhokhela
0: liphelile manje icala
3: liphelile manje kade yile nje ngo-June.
0: Mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami?
4: Hawu Dlokovu Mavula
0: Nkosi yami
4: baba ngimthala.

into iqale ekhaya mesi yadlula iyaphambili naso sona namhlanje ke uMakhoba uzobuye khona esihambisana naye kwikhaya lamaciko eso ikoza nje kuze kuphele uhlelo kahle kahle ngoba ke siqhakathole iplatform la ezokwazi khona ukuthi azise abantu ngamaciko okanye ngomzi siphinde sibe naye lapha ya usina kosukunela namhlanje ingawe nje ciko lakithi lolu hlelo lwa namhlanje.

sicoza nje kuze kuphele uhlelo kahle kahle ngoba ke siqhakathole iplatform la ezokwazi khona ukuthi azise abantu ngamaciko okanye ngomzi siphinde sibe naye lapha ya usina kusukunela namhlanje ingawe nje ciko lakithi lohlelo lwa namhlanje so ungasuki ngempela ngempela umunazi ukuthi usuke ebona kanjani uplanani bakithi bin lovo enakanjani ukuthi ukhona osukunela namhlanje

0: amagama iyabhala ukuthi wena uthini.
1: Eish.
0: Now ikho bethwa besisepulpiti ndeshumala besokuyi ake magamethi ngiphinde ngiwakhe insimbi lebhala iring. Now that's one. That's the first point. So ngaZulu umuntu wesimame ubenga divorce noma ngabe unengane engase thinking ikhona into edlula leyo nje ukuthi kuthi umama usedlobongile
1: usephingile
0: like ayikho into edlula le but bekubizwa umbhungu kwakuthi ozongena endlini ukuze ezombathiswa leyo nto but leyo ngane ithuliselwe ngaphandle ekhaya ngoba kuyona la ekhaya yebo.
1: Yeah,
0: hence emakhaya uma ukuthi ubuzobikisisa ukuthi nginengane like abe kuthiwa kulungile kumagama lokazana uma isifika ithathwe iyiswe esibayeni kuthiwe inkomo uma zingayigcobi yalayikha but inkomo uma ziyigcoba akuyona yalayikha. So ikhisti isuke isho your commitment ukuthi like how uyoze ukhishwe yilokhu.

0: njalo soke luthini lolo hlelo lokuvuleleka kumuntu ofuna ukuzobona wona ke lombukiso but also nangaphezulu kwalokho umcimbi lo zobuhlaba hlose kakhulu bekubaluleke ngani vele ukuthi ke umkhandlo wetheku ukwazi ukusingatha lolu hlobo lombukiso khona ke impela ke la eThekwini.
1: Siyabonga kakhulu sabahlosile kakhulu i business fair singu 2018.

Christ. Yokala ifuna ukuba la kwa foka kuze kwalungiswa kaningi. Foka. Foka. Bamba. Voka. Voka. Wembathe amandla akho. Right. Unkulunkulu into mayibalulekile uyayisho. Mangabe iphinda. Unawo usungasebenzisa umqondo wakho. Uma into ibalulekile. Unkulunkulu uyayisho. Kodwa uma eyisho eyiphinda. Sekunezinga elithize lokubaluleka kwayo. Singasebenzisa umqondo wakho lapha ekhaya. Ngiyabona vele ngiyazi ukuthi udakatiwa wena. Awuzukuzwa vele ukuthi noma sekuthiwa vuka vuka uzoqhubeka ulale ngoba udakatiwe wena. Ithi iBhayibheli vuka vuka wembathe amandla akho. Okay. Ngendlela iy'nkinga esezikuhaqe ngayo. Akusavukeki. Lalela kunabantu abawe financially abangavuka. Kunabantu abawile ebusinessini abangavuka. Kunabantu abawe ethembeni abangaphinde bavuka, abangaphinde baba nethemba empilweni. Ithi iBhayibheli namhlanje vuka. Noma ngabe uwe kangakanani uwiswe. Kunabani nje abawiswe izifo. Eyisemzimbeni wabo. Akusahambeki, akuvukeki, kuyaguleka. Lalela ithi iBhayibheli vuka. Uthi omunye nivuke kanjani umprofeti ngoba ngicindezelekile. Angikhathali ukuthi yini ecindezelile. Ngizothi namhlanje ngizomemezela into eyodwa. Uzovuka wena. Ngoba iBhayibheli ithe vuka, vuka. Lalela uzovuka wena. Kukhona ukuvuka kokuqala. Mangaba lokhu kuvuka kubili. Kukhona ukuvuka okumenyezelwayo okuyi-warning kuwe. Makubonakala ngathi akuvukeki. Lalela kukhona okuzokuvuka, kukhona amandla azokuvusa. Ithi iBhayibheli ukuze izinto izokwazi ukuthi kwenzeke, vuka wembathe amandla akho. Number one, kunento okufanele uyembathe uma ungumuntu uphila. Kunento okufanele wazi ukuthi izokwazi ukuthi inqobele igama laleyo nto ngamandla. Lalela ngizokutshela mina ukuthi musukulala kanjena ikhalifa. Musukuhlala kanjena izinto singalungile. Vuka. Uyazi umuntu noma ethi uyakuvusa wena. Awufuni ukuvuka ngoba uthakathiwe wena. Kwesinye isikhathi inhlupheko icindezela ungafuni ukuvuka. Musukuvuma ukuthi ucindezelwe izinto ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi usizi olukucindezele nohlangabezana nalo lwenza ungabisavuka. Musukuvuma ukuthi inhlupheko igcinye icindezele ngale ndlela yokuthi kungabe kusavukeka. Ithi iBhayibheli vuka, vuka. Vuka wembatha. Ngizokhuluma ngokuvuka nokwembatha. Okay. Nansi ke into. Kukhona umuntu izwi lokuqala elithi vuka. Li awareness. Lisexwayiso sokuthi vuka. Lele lesibili futhi elithi vuka. Libiza i-action. Mawusuzwile ukuthi kanti kumele uvuke. Awukwazi ukuzwa kuphela ngokuvuka bese ukuvuka ungakufaki ku-action. Ufanele ukuthi uzwe izwi elithi vuka maqede bese uyavuka. Ngoba ukuzwa ukuvuka nokuvuka akufani. Sewuzwile ukuthi kuthiwa vuka. Vuka ke manje. Lalela, lokhu kuvuka kusangenzeka. Noma wena ubona ngathi kunzima, kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi mina kuzovukeka. Inkinga awembethe lutho. iBhayibheli iqinisekisile ukuthi kumele sembathe something. Ubona ngathi uyehlule.

eka endleleni awumbethe lutho ulula noma uhamba ayikho into embetheyo emhlabeni kudingeka amandla uma ungawembathanga amandla emhlabeni ngeke uzenze izinto uma amandla ungenawo emhlabeni ungeke uphumelele ukuze uphumelele udinga amandla ukuze uhlule izitha udinga amandla ukuze wakhe umuzi udinga amandla ukuze uganwe udinga amandla ukuze ufuye udinga amandla ukuze ufezekise amaphupho akho udinga amandla ukuze ube nemali udinga amandla ukuba nemali ayikho into ongayenza unguwe nje ungenamandla iBhayibheli ke iholela abantu emandleni lalela kuthiwa vuka wembathe amandla yingakho mina uthi omunye ngizowathatha aphi amandla lalela abantu emhlabeni njengoba babona bephithizela behla benyuka bafuna amandla noma beyothwala abantu basuke befuna amandla noma abantu befuna amavoti bafuna amandla emhlabeni ngamandla aphumelelisa umuntu lalela noma umuntu ezokucindezela ukucindezela ngamandla noma umuntu enzani na empilweni yakho kodwa udinga amandla okuthi akwazi ukwenza lento afuna ukuyenza noma ngabe icindezela wena noma ngabe njani manje wena inkinga yakho awufuni ukuvuka wembathe into ezokuphumelelisa yingakho-ke ngampela kule sevisi kulokhu kulezi nkonzo lezi nkonzo inkonzo yokwembathiswa amandla lalela ngizobe angifuni ukwenza izinto eziningi ngoba sengikunikezile izinto kodwa manje nabanye bakunika izinto bakusi kodwa into ongayembethe amandla awumbathiswanga amandla lalela kunomuntu ose omunye uhambile wayothwasa efuna amandla omunye wenza konke lalela uthwasile lo muntu kodwa amandla awekho akelaphi umuntu baze bambize ngomthakathi lo muntu uyakholwa kodwa ukukholwa kwakhe kubonakala ngathi yinto engekho amandla awekho lalela nabathakathi bayamehlula uyakholwa inhlupheko iyamehlula uyakholwa uyathandaza kodwa uthandaza amandla awekho awusoze umthandazo wakho waphumelela ungenawo amandla kwamthandazo wakho udinga amandla ukuze kuthiwa ungumthandazo wangampela ngoba usuke unamandla ithi iBhayibheli vuka wembathe amandla uma amandla engekho ayisokhe into ongayenza iphumelele nginesevisi enginayo amadeyithi akhona abekiwe kula madeyithi ngizobe ngizokwembathisa amandla nami uNkulunkulu ungimvulele isimanga wangibathisa lamandla emva kwesikhathi lalela emva kwesikhathi kunezimo kunemibuzo engizibuza yona lapho khona kwenye inkathi ngibona abanye abantu uyazi kubuhlungu ukubona umuntu uyafika uzofuna usizo uyaphinda uyabuya uyaphinda uyabuya uyamnika iy'nsebenzo noma ama-product owaziyo nawe ukuthi la ngampela uma nginikele insebenzo lo muntu lo uzosizakala uma nginikele insebenzo uzophuma ey'kweletini uma nginikele insebenzo izinto zakhe izovuleka uma nginikele insebenzo uzophakama uma nginikele insebenzo kuzoqaqeka ibopho kuqaqeka amafindo hhayi khona kutholakala ukuthi no usuyamnika iy'nsebenzo zinawo amandla khona ku-right kodwa nguye ongenamandla bebona ukuthi bangenamandla akusebenzi noma yini ongamnika yona umuntu ongenamandla lalela umuntu ongenamandla angaphatha nanoma yini ephilile nesizayo kodwa yena ingamsebenzeli ngoba akanawo amandla amandla adinga ukwembathwa amandla adinga ukugqokwa njengengubo amandla adinga ukugqoka njengempahla yokugqoka amandla kumele ahlale kuwe amandla kufanele abe khona ngisho limini lwakho ukhuluma khuluma amandla noma ukhuluma ngisho umlalela ngisho usawubona wakho kufanele ube namandla uma usawubona wakho engeke lalela usawubona womuntu onamandla ugila imihlolo umuntu onamandla noma evuka ekuseni amadimoni ayanqanqazela kunqanqazela iy'lwane manje wavuka ekuseni wanyathela unyathela umuntu onamandla ngisho kuthiwa abathakathi bebetshale ini egcekeni lakho kunento abangasayenzi abantu umzamo le nto yokuthi uma uvuka ekuseni uyale uhambe nje egcekeni lakho kuqala abantu umzamo bebevuka baqinde tota umzamo uvuka nje uqindile ngesinenhla uyahamba nje la egcekeni lakho uyabheka nje ubheka kwacingo ukuthi mhlawumpe noma mhlawumbe uyabheka ukuthi akukho yini lapho mhlawumbe okunembobo khona noma lapho mhlawumbe kube nenhle abheke iy'mpahla ukuthi hhayi ziphelele lale usuke etshala amandla enyathela ngamandla uma ubaba engasenamandla ikhaya liyafa uma umama engasenamandla ikhaya liyafa ngoba amandla ayabiwa

ezokusiza ephumeni elisembelweni. Iphinde futhi le product amazinyo akho kweqe yamizwa iwashabe emhlophe kweqe kweqe isibulale isichitho esikuwe ngaphakathi ngoba lokhu kunuka komoya kwesisikhathi kuba yichitho. Yebo, baye bechaze kwesisikhathi ukuthi kusukwenzakalani kwenzakalani kwenzakalani, kodwa uzozitholela le ishaya amazinyo abe mhlophe. Same time, mina ngikhuluma ngezinto zase-same time manje, hayi ukuthi azoba mhlophe kancane kancane. Abamhlophe kweqe uqeda manje ngokuyisebenzisa, uma uxubha ngayo uxubha ngayo, uhahaze ngayo uhahaze ngayo, ngiyakutshela nokunye ke okwenzayo ngayo. Same time amazinyo abe mhlophe khona manje, umoya lowo hayi nya finish. Unawo ukukwazi ukuthi ukhulume kahle phambi kwabantu ephuzu kwabantu, kuba lena inkinga le esingakhulumi ngayo kodwa ehlupha abantu abaningi. Ngizophinda futhi ngikutsheleke ukuthi omunye kuyaye kwenzeka ukuthi uthole uneyilonda eyilapha emathunjini noma uneyilonda eyikhona lapha ngaphakathi. Hey, la ma-products ami aqeda nya, apholise lezo zinto ezenza ukuthi umuntu abe nephuma elinuka ezibala esebankampeni kanjalo kanjalo nya. Yintshasha wena othi uhlushwa iphunga nje emlonyeni noma amazinyo akho agqwalile noma amazinyo akho awaqinile, uhlala ukhipha amazinyo njalo ayaxeka, uzothola le product iyawamazinyo iyawaqinisa amazinyo iwawasha emaqeqe iqeda umoya onukayo. Iwuqede nya, hhayi ukuthi ngaleso sikhathi iwuqede nje ungasaphinda ube nenkinga yomlomo onukayo, ngoba inkinga okungakhulunywa ngayo leyo inzima. Kwenziwa nokuhlela ubeke isandla la ngoba nawe uyayazi inkinga phela, uyabona la siyalekelelana la fanele ngampela ube umuntu ube right. Sibe nomavuthulula ke la ekhaya okuvuthulula yonke into okuthiwa ngampela ikabile. Xa kwezichitho xa kweyini uthole umavuthulula, bese uthole umaqondanisa ke uma ubona into zakho ngampela ngathi ayiqondani, usabathe ayiqondani khona umaqondanisa izinto zakho ziqondane ngqo. Kuningi bakwethu, uthole noma 1000 le product isebenza yemali, ma 1000 uma ubona imali iyaphila, imali iyakubalekela, uthole ma 1000. Ake ngikuthandazele ngoba isikhathi sesikanje, awuthatha amanzi ngeglasi ngaleli minithi nje lilodwa, gijima ngiyazi lilodwa leli minithi, ngiyakukhulekela manje. Unkulunkulu wami uzokwenzela umusa, unkulunkulu wami uzokuhawukela. Owu, singamtholaphi unkulunkulu njengalokhulu khona sibaleli namacala ethu, phila kuye kuhlala kuye kunokuphila okuphakathi. Siyambonga lo nkulunkulu ongafani nonkulunkulu wani abagcwele emhlabeni, ongumnikazi wakho konke, ongumenzi wakho konke, okonke kwavela ngaye. Owu, ongunkulunkulu onamandla nowazekayo. Sesithi nkulunkulu, ewe nkulunkulu wena owaziwayo, mnikazi wempilo, nampa abantu bakho ngiyabakhulekela ezidingweni zabo ezinhlobonhlobo nasexhalekeni kwabo. Bathwele imithwalo bayasikwa. Owu, benzela umusa nkulunkulu, bangahlekwa ngabantu baze bababuze ukuthi kanti seshonephi unkulunkulu wabo. Baba, yenzela ubuhle begama lakho. Ngikhulekela la manzi, kwabe kusaba ngamanzi ajwayelekile, kepha kwe-healing water. Mawale nozifo, alwe nomoya babi. Owu, abaphilise unkulunkulu wami. Yazi ukuthi kwenza konke futhi icebo lakho ngeke lidinge. You are Alpha and the Omega, the beginning and the end, who was and is to come. We bless your name. We acknowledge your lordship. You are God indeed, Alpha and the Omega. Lord, we appreciate you. We acknowledge your lordship, O God. In the powerful name of Jesus, we bless your name. Siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Ufanelekile, uyadumiseka. Thatha la manzi, thatha la manzi, uchele ngawo ecikeni kwesikhashana, uwaphuze kancane ukuze akulaphe izifo. Uwasebenzise manje, uwaqede la manzi. Anamandla agcotshelwe ukuthi akusize khona manje. In the powerful name of Jesus, ungakhohlwa inombolo zase-ofisini lami, u-079-635-1813. Angiphinde, 079-635-1813.

abuya amandla. Yazi uma usuwaphethe amandla ukuthi kukuphi lapho ozowasebenzisa khona. Futhi yazi ukuthi wafunelana amandla. Musa ukuthi nje uma ufuna amandla ungazi ukuthi amandla yini into oyifunelayo. Lalela, mina ngizobe ngizokubathisa amandla okuphumelela, okuphakama, okwehlula izitha zakho. Ngizokubathisa ngamandla okuphakama, okuphumelela, okwehlula izitha. Uyawadinga la mandla. Amandla okwanda. Ngizokulalela, uma ungeke wande lawo mandla lawo, kusho ukuthi lawo mandla awaphelele noma awanalo usizo. Wande ngokwengcebo, wande ngokwemfundo, wande, wande, wande. Uwanda sekudinga kakhulu bazalwane. Uma ungeke wande, awanda uma. Ngoba amandla kumele ahlule izinto. Amandla kumele akuphakamise. Amandla kumele akwandise. Ngayo yonke indlela ofuna ukwanda ngayo. Amandla kumele andise ngisho umkhawulo wakho. Amandla kumele andise ngisho imfundo. Andise ngisho imali uyiphethe ngesandla. Amandla kumele kwayona imali ayidonse ize kuwe amandla mayisekhona. Akuqondanise namathuba azokuphumelelisa amandla. Ayi, ngizobeka le nto mina ngaleli yalanga. Ngizobeka nje le nto kuwe. Ngithi mina ngizobeka le nto. Ngoba amandla asuke ezweni elingabonakaliyo. Asebenze ezweni elibonakalayo. Ngizocela ungiphathele into ekwazi ukuphila ezweni elingabonakali. Iphinde iphile ezweni elibonakalayo. Lawo ngamanzi. Ngiphathela amanzi ngothulithi. Phathela amanzi ngothulithi. Ukuze mangigedela le nto ihlala kuwe. Amanzi ayimvelo enamandla ngendlela emangalisayo kuyo yonke imvelo ekhona. Uma ukhuluma ngemvelo enamandla, amanzi. Yabona amanzi ayakwazi ukuphila ezweni likamoya. Ngoba ake ngikutshele, amanzi aqala ewumoya. Ngiyangihlale ngisho leke mntu uma uthatha ngibhodlela elingenalutho uliphefumulela umoya uthi bese uyalivala. Ngokuhamba kwesikhathi uzobona sekunemjuluka namanzi lapho, ngoba amanzi awumoya. Yiwo kuphela amanzi akwazi ukuphila ezweni likamoya aphindaphinda. Abe umoya aphinda abonakale. Amanzi kuphela akwazi ukuba umoya aphinda abonakale. Ngithi ke uma ngizokubathisa amandla, ngicela ungiphathele amanzi. Angisenandaba-ke ukuthi awompompi noma wani. As long as kungamanzi, ngiphathele u2 liter kwamanzi. Bese iphinde ngenzela nathi. Angithi uyabona ukuthi manje sesiya ngasekupheleni konyaka. Ngibhalela izinto ey'nhlanu. Okuyizo niyazi uxakwe izinto eziningi, kodwa ngicela ungibhalele izinto ezinhlanu okuyizo ofuna zilunge. Zinhlanu nje kuphela. Kulezi zinto ezinhlanu nithi mina asibuke unginike u-October, bese unginike u-November, unginike u-December, unginike u-January. Bese ubuya uza kimi ungitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Unginika ngijangise u-October, uzonginika u-November, unginika u-December, unginika u-January. Bese uyabuya uzongitshela ukuthi impilo yakho isafana na. Phela kuyona into yokudlala le ngizokunikeza yona. And ngifuna wazi

0: Nisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
1: siyabonga ngempumulo yesifundo sina baba kuzobe nje.